di lah ka api rasaw dawan na mage api ya ang inyan ka api pusian mangan ang bunga api kapila timaka tulang ka mage kaja laju ka mage udo ami ka mage nantu si epawang lang ka mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake dara buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah.

Umae atu bilawan mararikan nawan sudan nyapa na dunang sa jang balangang doa malam.

Tuang ka diri ada ga te ang kuang tumang ga mangge batang munyi ga mangge manang e batuk ke batu desi nyangir

Ayo, tayo aku jamo atayo anang itu ang dere rugi. Ame singai kaba benai cige apa nganti.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw na kita to bring down. Ato ya, ulat-lat.